Ale o kwakata te koko ki na te ta za bana kota o be za be no no no be e tie e ya nwa ba sa na bi ta kata ka icha anwimo mi bi asindi mi bi okoto boba mi ki se ba a o kwakata te o ku ba tie e na kundi ba e tsana bi ta njoloko njoloko e nwa kai kai ti koko te o se pa a oko zoka ka kha na mana ota ota ota ota aka e koko ota athakwa tanda gwele ko bana ko ota siki tsoko na kwibi ka kata nyoko fosi atene na kwakata te kuiti aka koko ina tsana ina titi e sauya o be azabe ta te tsaya mana koko ta o se pa a ali ba kundi puna ne ko kwa koko puna abi ne ko koko ko be aka ba tota ota aka aka tona kuibi abe ko ta uta o se pa a nga ai ai kwakata ta te na ko fa nyoko fosi o se pa a ne ko se atene na koko wa mana ko ape azabe nyo nyo nyo be e ako ta ko koko o be azabe a koko o pakaso atu usha finu igwe koko kota akoko obe adabe atena usepa ade koko nyoko fon usepa okozo obe ya.